0: Kia ora tātou, te whānau nō reira, i rangi tēnā, ka huri rauna haere tātou, ki te kōrero hia, ko wai koe, me tō te ingoa tō whānau, whānau, hoki, tō iwi, tō hapū, tō marae, kei a koe te tikana mō tēnā, ka tīmata ki a koe, te are.
1: E puawai mai nei te akahua ki rangi ki runga i te tihi tapu o whakapunake. Ka kai aku mataki ngā wai makariri o ōku matua tūpuna a wairoa ko pupu ho nengenenge mātangirau. E ripirere ana ki tōku whenua taurukura ki te wairoa. E ko taki timu e ko Ngāti Kahungunu te tūake nei. E ko Ngāti Kurupaki aka te mihi atu nei. Ko tiare te amo tōku ingoa. Tēnā kei te katoa.
2: Tērā te marama ka mahutai te pai tīrama mai ana narunga i te toi o marotiri. Ka kai aku mataki ngā wai tuku te o mga hauni e kare kare atu ana ki ngā whenua haumaku ki Pākirikiri. I whakatau ki tia ke te kōrero tūranga rarau tūranga takanta inga ti te tūranga makaurau. E ko horautai e ko ngā tipurau te tuake nei. E ko te whānau arua taupare te mihi atu nei ti hei mauri ora.
3: Muri ki kai muri ki tō karakira kai rakira takata. E tūake ana i runga i te tihi teitei o hananui e mātai whakararo ki ngā ki te awa o waiho pai. Ko taki timu te waka. Ko kaitai ka te mamo i rā ko aitaha o kuiwi. E ko taki timu e ko ngā te reo hiki ki rā ko kati kuri me i atu nei. Ko nikura ko ahau.
4: Kāwhia moana, kāwhia kai, kāwhia tangata e pikoia tani whakau. Tāki mai te haiata nā runga i te toi o pirongia, ka moko whiti ki ngā wai tū hono hono o wai kato. Ki te kuku o te manawa ki wai papa, e puta ai te kōrero e ko tānui, e ko Ngāti Hikairo te tuake nei, e ko Ngāti te mihinga te mihi atu nei. Ko te ariki nui ka rauri a toki ingoa.
5: Kātangi te titi, kātangi te kākā, kātangi hoke hati hei mō. Ko puanga tō ara te maunga, ko o tawa te awa. Ko ngai tū te aru te hapū, ko pukila tō te marae. Ti hei mauri ora.
6: Hei tipa e kapua ka ngaro kahuna tīni whetu i te rangi. He pua wai mai nei te atarua ki rangi ki runga i te kōmata o maua. Ka kai aku mata ki ngā wai makariri o oku mātua tīpuna ki tauranga moana. He kōrio ana ki ngā whenua haumako ki hangarau. I rerera te kōrero e ko takitimu e ko Ngāti Rangi Nui te tuake nei, e ko Ngāti Angarau te mihi atu nei.
5: Wakato tani whara, e piko e tani whā, e piko e tani kapa. Ko piki mare mare te mauna ko tānu e te waka. Ko wakato te awa ko tānu a ko anu. Ko ana tōri a tōku marae ko. Ngāti hawa tōku hapu ko. Wakato tōku i am hapu.
7: Waikato tani whare, he piko e tani whā, he piko e tani whā. Ko pare pūhunga te maunga, ko waikato te wā, ko tainu i te waka, ko raikawa te iwi, ko piki tū te marae, ko nupe e alea, sātua ki ngā.
5: Ka tangi te tiiti, ka tangi te kaka, ka tangi hoki a hau te hei mauri ora. Ko te aro pakea te maunga, ko ka pua whare te awa, ko kurahau pō te waka, ko te aro. Ko te rā katoa tōku marae nō reira te rā koutou.
0: Nō reira, ko wai tātou ngā tauira o te
8: wharekura o Arofino.
0: Kawana atu ki a koutou katoa e te hāpuri. Nō reira, ko wai te whānau, te mata tōru.